Bana baki mikulu na baboyi bombe. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Yamakase si afiki bombe bazongi mayele. Yamakase si afiki bombe bazongi mayele.